Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudah mengutato dan buli ma pulo-pulo ada pada pato u dungu-dungu heung buli loatia to RRI u loilo-ia. Syukuru itu donggolo oto duo umuru usukuru wo hiang donggolo oto duo. Insya Allah ito wau amiatia u debohise hatia hi orijikia todulahe botia tunggulo mola akhiria. Amin ya rabbal alamin. Mengulamo ngautato uatia te hasdin Daniel a umaluhe pohib odelo tipakuni tialiju ma musilita mai longguli le apulu ta mo oherani u tiluladio li profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M.Hum a bohilulun dalolowati ato mengulama ngauta ato ju o dia mula ungguli dio to huta lohulun dalobutia walu iladia u olongia lio umalo adili boli o titinepo ito unguhui-nguhui ito boto polo pikilangia walo umai mo olai atutumulo wautila pulo laiyati alihu laiyati botia dila malo mo orasa ususa daboju to uo oditolio ti olongia botia ju ngope-ngope mo ai bulula to pikilangi sabu mahe oduhe ngamao umuru lio amahe panggolahit dabo dipolo oto duo juria abantai to ju umai popo wali sia lio umali olongia i ngope-ngope debo heme po oyo boli heme bondong poliwanu to timi idung mosilita walo dile lio ju wamba osusu kali a ola utambu i de dila wolo bolo wa ubotia memba heo i mata tonu ta popo wali siala boti wo bolo wololo i ombu i otola umao i utie he mopo oyo nga ola umbu i de dila wolo a bolo mampu wolo ju tu du suara lomongo panggola bolo tota meta olo dilelio ojo tuani watia olota ohilamo mudua u mo popolon tuanga wala dabo tingka dongko odito monto olota kawasa imusi debo masa bariolo mo aami tingka dila ota atama tuani wanu bolo wolo utilu ailo ta kawasa ode olanto itingka de eya tutu ta motota potala hihi lento puti ma motoli mua totalu lo ta kawasa Allah Ta'ala mua ami puti tuani musi mopo otangkala uhelo wanu mopo huna lo akali to umai mo sabari himo to duo ubanari mengulama ngutato ti olongia botia ju hemo mikilangi wololo umai mopo lai ati lapulo wau tutumulo laiyati alihu ju moto duo wolo upala luolo laiyati ibolo tomasa tuau ti olongia botiata lomalita lipu sambe lo'u ilo-ilo langa loma itema dulahe ma tenutinu lopa to'oto lopa bolo uwi tuju lo botu lo bele ide bomahlo rasa uwi lo molo aboli mai lo tuhu nabo odito julo botu lo bele bo ilo hea botia ti olongia lo odungohe olotahe motuo
Ima indu indu lo to delo mo duhe lio. Ina olo ma ta to no boti ta to polo tu o a boti. Poli odungo helia ma o. O debo we we. I paku saju mama oila du pali olongia. Inte wolo ju. Ti olongia bo ilohea odito lo ondo ma odile lio botia. Ta to polo tu owa iju mahu adi lamba alio wa ma indu indu lo boti ati olongia ilong ola po olo yombu ima bolo to polo tu owa bolo to tame tio mai awatia tuani ma opu pulua ju wanu odelo bahasa itu ju dama moto hila lo u hilo silo singa. Ibo lo uwe elo ulai ta ito. Hinde wolo ju. Tunggu pulo we ngahio li olomia. Tu udu ma we ngahio ito. Ti dilelio botia ju didupe ikala jalio. Odi odi tolo ito ju. Bolo heta lalio. Bo odelo hemolala putita mopo. Bu mengutlah mengutlah tato. Uma leten te ngomati ya bisa-bisa lah buti. Wow, itu lo ma ilo sananya lo dungo-dungo. Dek, bolo tato ma ilo hati yang ngope. Eh, buta lo juga.

Alihudi lah mali huntita cu. Bada alotilo sumenggelio pomama luhu lobongo karabulio hio rande loti na alelio pingkulo dumumulio andango inde tela ikiki abotia jumalen tulongo ina oloju lahulou imbihito ito daboju lahubotia dilamuali pomanyanyi masatia ti dio poju anu ma iringnya lalo orjen ente atut molinga ngato anto tadi di orjen mongol dato ti olongnya botia juo maile ngahati otutua sabu malo otuk bojuria uma popo wali sialilo lipu umali olongia i tela ikiki botia ju tutulu heda ma hetondonga lio tolaku wau malo ilo ia to delo modu helio apo talamu ali wala a ohuna odeta data wau mo odelo tinelo odetuango lipu i botia donggo to oto opu oleh lola ikiki a botia ma lolo ia ma oto dilelio ei malimoto ta uamu te a pulunto botia i mengodla mengotato tunggulot di lumembingo cu tanggulate a pulu boti mengotilo mengotiamo ah debo bangolo cu botia unggungguli ma uito cu longko polo tapo mailo hati ya